shine mun ore kelare tun wina ma tenga ti hina mi abla yolo ngani tun na kenga san ma tenga ne kar yaba yolo mu na ne ba yoko to ne kelare ti afi san ma tenga mi abla yolo swalo to na ba yolo ya ya na ba shine mun bi kenga la yolo ya kwa msa tai shuni ti hina te tenga na ti ti na ba shine mun wa ma na yo.